0: Lula dewa tang, semla gandang xiong na, deshi yin. Deshi topar ndo na, detang la zun gu.
1: Detang gu na, se shue ji bang lang ma no wa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na, nga chui ling chin xun tang.
2: So tian nong su ni, zama zong yin tong, mo nyang la chen chen jigu ba ma zi, ta tang kawa ka bo yong. Nyang cha thang na zong, gong tau jia chong nyang da thang wa tong. La bar da nga cha towe chong nyang thang jia na li. Biar na, gen ra ma boi ngar chong tong. Chong chen chong, chong chong chong, rucha chi chong, jasye chong, jasye chong mar, gen ra chi chong la su. Xie ma pang zi ting bie, jenye ni bie za tang la tong nong chi gu ba ta na. Cha ye zu sen bie sa ma mo nyang ka nong tar, nyan re sa ma tu chie tong, chong chie jia nong jen sa gu la. Sama zawa tutsi cha ngan tong, yon na tunjong par se mzong wa tong. Sama gongde cha jemong tong, jenyang da tong mu chu. Nanjen cho tre cha ngje pepe, ngje yinda de, kasi nirang ming cha raisa tu na. Chanu kanya jimugu la, wen chong, ngje nirang cha raisa na. Ngje ma zi pa ngan la, sama se ne, se dren chanu la kanya jigu. Demen chok nga cha jema tangja wari, kara tong, soka lula nzangu ba. Pierna, ngoyer kowa tong, chongel jopa. Darwa, don kabo chewa suje ke, chok ngacha mao ke, nyonyer ngon, kara ke che tong, yona, sik ngawa poa kong tang na zong. Pami zatong zimu cho la, chongara chile ga na, ngangu maja na, jenye tenjer tenro wa mazi, jimba nyambari. Jenye nipi, siya ngiparata minba tong, choje gegin chan zutian nong yin. Yen ren la zatong tong, ngje, Minjie chusam jia nyamde jie ni chenzhen ji gu la, xiemo panzi mayin pa la, ting mugu bie jinjin ni bie, zatang chombo suba ma zi, ngijie wu chom tong, nyamde jie na, ni pa mong jia wara, ni zama ta de, minjie la ting ni, minjiu ji mugu, sama zuwa zu bie, du jie rinwa tong, dal tra bie re, bier na, nreto, qibung xende su jia, jitou jia nyamza jia na li, dire jia, jinjin ni bie xie ji chua ke nga jia jie torn ruwa re, yin yong donong ji gu ba xia la. Xie mo pangsa yong na tango mingzi jia rai guji zi dong tong chi yi yo wa. Jinyi la xio xie zi pa to xi. Wu cham jia nga su tong ngiji ji gu. Genji lu bo ya xian rong cha pang tong. Cha pang cima ra tibi gao se. Xie mo pangsa dang ri zi la yuan di ngiji zi pa xian rong la gu ku mi. Genji xian rong cha pang la tiba ra yong jir jia nu ba tong. Du tar lu yong jia na cha ka la la nyong de zi to. Chaga kujo yung, pasang dimbara luchi jitsi tong kya nyamba njara.

Yongjo yongdar chidu, loo chunyi ni jaja chincha loma la chayana. Tenri, yongjo mi chitong ngajia zang yana rinxiang. Loo chi chunga ni jitang barja loma la chayana. Tenri, mi sentong yeme la yaw na ribayang. Yongjo yongdar na, zangko re tin sang yinchi yaw gubatong. Yu chi rinba chigu. Nyanga, dinchi kama re, tin jad sanche ni jad ngajia bar chanchan chigu. Yongjo cheji, lupo diyexan sengkang dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jie ri, chan ni zangwa tong, cawa jie ba, ku ba xia wa, da chin yungbo jie jie gao se, yung jiu zi mo rang. Yung jiu zi du, zhong wo chua mei jen, nga jie yung, mung bo yi tu ma jiao na zong. Jien ba jie mo gan ni, chan ni jia wa, ngang gu zi gu. Chou, lu zha la yung dar jie na, o lang ma la la ping, mo wo lu po ngi jie jie rana, lu ting ge nu xiu qi ngi jin xie, xin ru mi, yuan yung, nu xiu jie yung kao na, ting qi wa ri ju r tong, ngu jie zhi kar jie jie. Tsalijia chapang ka noo ni, yongyong tingjir ta jir ni, nuhyo mborxin zangwa diri. Lu zala yongdar zidu, xani jengge jiemong ta songwe, lupo nuhyo mborxin siyindu. Dewe, yongwa mborxin changji, yongyong tingjir mongbo ngoba yanbe. O njinga malaka nuhyo qir tong ni, olang malaka nuba jelisa tong tuk.

singa namba cho shang la se che rimba sa ge chin le wa hi ba te xia jin ta de ju zu pie je jiao guo nam tong dai ni mong jie du jian cuo che dong xie gam jie tian jin na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ki sa che ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su jie ong ki xie gang ta de ming la lu zang de ding de lu jie namba ma jie wa nuo wa sang jie chen yan ye xie pie ji chao sang de song ni liu xian shen ne jian qi wei ni mei qi le si jian bi Seche rinpa sawa jinxinga raza lewande. Dujanche cuo treche seche mazinbe nime tubu cerda. Nga cuo masasya yanrang, tumara sekan kongrangka runu nantong. Runyeche puwa mide sula jarni zawa cawa yanla. Deyong sore jigile. Tuwa cha ni se la cha je gang. Cha yiwa na lang nesi yaki samba nong yan. Kier zamba mawag tuwa ter cha yir guye de. Cha ni je nesi sere ku ni gwa za gu yan. Cha sambu nesu gangre je gonggu ba. Cha yibu ne de, tongbara ya de, langla supa nipa nangja ne dong dintan juba za wo. Dudong namba ganda, gongga dedara seche san yin yinsin to ba. Deman sekang je jayong su la ba ne dintje ga che de, bera na sekang dewa nupa jiwa yan che. Chi dong zang sawa, ga de sekang dewa nupa yong da wo yin che, rongbara sawa je na seche simpe che yin bi. Da zi de la ngong nye la yin. Luchi mirji ji ba, nyang kan nyang yin, lusian li par chua zita ba yin. Jai li, nyi pa lam munro mirji mbar, lu yung tongka dia la ongbo sal. To chi xiong jian luang diwar njian, si chi li par san li njawan jir xi san ba yin. Si kang kong rang ca yin ta ting na, po wa mirji nyang bar munja wa, si kang tia da dia la ka njir xin, si kang jia nima na, xiong jian ta njawa li, nyi song jia lang ta lu pa munro xin. Lu yung xin, Tongka dewa, ongbo sal xin, luto jeba suja, yantin pinsan tsuba dimba na, siyakan libar ting jen, siyachit zimba le zangwe, pinyan yin. Tiye yin da, nga zu mersa xe yin yun, jimbara siyakam jia, xiamen kona la mato bar, dedo ko rodon nuba la julian koni zye de, ting jen na xan ta kachewa yinba ma zi. Tata tenzen rame na zu kundi jia, maza war, dewa pinyan tong, nime su la, julian zumbo ji de, Wuchang cha tina, nepar manjangwae, wenchung, tosu la jewa tara, xiangar cha dewa kona tiyanda, ting trapa tong. Teda ka trecha, pia na su tong, yon na marawa zengi, gomu yepa na la, tono mochi par, jenda tingpa tong. Lovra ta tingpa su cha jinji, powa mirde la, nepar njangde, nipa jire njangwae, kata jenye ra tongga ye. Ndawa re la, nangyong nyangju zede, libur tina yantin yan. Jele, Gatye, seche mazen, chan jirna, tondo mpil, lani malin jang. Cilindya na, maji bianu ji, deye mnya, lanji zabu go. Puwa trenya, nipa malu ji, samba nong yin. Sekang chenze mazen bar, tingci le nyang yin, minbar jana, luzum jia dos mnja la. Zendong sawon mnja, luto pia yin jebar yon mnja wa mazi, lani jeban ni malu ba, tongji jia jenye de. Jibu jirin jia de, nire nazu njang se, deme, Siyakam jiray zatong ka chi mazin par chi li ga na, lopar mongbo tingto na, ma yawa nyawu jinja, bingkin bianu ji jen, bianu dedo ki, manya langji wa zabu gobi. Puwa midi nyambar la jiw ni, siyakam jiray doma ronin sa ma yawar, lunru ji di, nisam jiray nire gomu jiba jiba yin. Dewi, nga zu mahisa tong sahya yin rang, siyakam tingsil jiray jinshi ta la, nangyong lojong tong yunlian gongli jiray di, Rongye jia luzang tong, labar puwa mirde jia nebo tong dante. Shen da wuxian canbi, siyakang gongren ce yin ting xi na. Da zi tama nimi tong, cheren gyeka su jia chula, kata mren wa mu ma gu.

0: Senki jobu na ba kunkan song. Tata qi ji senku tsubi le cinti ne, Baijiu Longchen Nyingchi le kong kamki Longchen jia, nga da ngay jubi xulam xubi le cinti. Derinke le cinti na dinti xubi kundre ne, na yun le de ba Wang Dui La yin. Wang Dui La ne, Baijiu Loka zhong qie na ge zi zong, tui ba zhong cu zhong mu xin yin. Tata puma yun zun zham de, zan lin din saba qi to yu jia, zhong kan xi nye xiong xie yin yue. Zhong kan di ming la, nga dong jia mi dun jia cu zong zhong kan si wa dang. Kong qiong dui ni, lo zha qian zheng qiong sun zheng xin, xie lo ni dong jiu din lo, lo pion xie ji, pa yu de lo di qiong zang zhong kan qiong qiong xin, nye xiong xin gu cu ba shi. Wang dui jia xia ya sa di xie bi guang ba dang bo di yang, qiong zang zhong kan qiong qiong di ni bu di, ren yin da di, nga dong jia mi dun jia cu zong zhong kan bar, pe ji xin yue. Wang dui ne, na ge zi zong tui ba zhong cu, lo qin lo ma dang bu zhe yin la, xia ya sa di xin qin dang bu zhe yi jiang yi ba shi. Tomara chenzan zhun kan ni xiong xi ge gong ren si yong ge lo qin lo tian lo mi xia ya sa de jia ro xiao mang ge go de che dun dian qiao xie de ming yi gang gang mang da ji se ru xie ni chenzan zhun ka de de lang ang ni xiong xi ta ba xiong ye la lo ni song ji wang du ji lo ku qian bi tong mi chenzan zhun kan de ye jia qie de dong de tu ba zhong ci wo xiao tou kan de rang ni jian gin zan lang de ngui se nga dong jia mi dun jun zhun kan xiao yue gong si xie zong ni yong ngui se yu go xia yu li ga, xian go cu ye ba shi. Derin, Baijiu Longchen Nyingchen li kong kamki Longchen jia, nga da ngay ju bi xulam xie bi li qin nang. Loka zhong qie na ge zi zong, tui ba zhong cu na yun li de ba, wang du jia xia ya sa du go jia, dan ju go xiu jin.
1: Yang da bi se dun li ji ta wan zu gua tong la tar xie ni. 小组人录定日见解，最终下班族群和他写歌。

0: gulli chanji jara, sakur ci jara lu din ju.
1: Yu yi lambar sa dun ba, gana ci jia lu tu ju.
0: Bue jia la tu.
1: Bue jia lu tu lu chi.
2: Sinkin na ba zu gong kham zang, da da ne bue jia long chan jian chai lai kong, kong ki long chan jia bu jia lu tu xiu ju tu ri. Xiam la bu rang jiao jiu mei zi kang, na bai ga zi xiam jiu su yi zong rei nang wei, bu jia lu tu la yi zong ni. Bu me da lu da wa yi bu da pi da. Zaka tibyo kwa ngutu ndodu che xiori loza xirangani.
3: Re. Dinko wii jira ra ye tunpa, jokar sagi, nyawa yango ngendro langka cham, jazi yarata kyomo luda kyunwa, cichu namlang yue je ngacha ngani rangdi u top, yarasu, ganchun darli, nachidang shangxia sakota chadun gochu, jinte jangbar yoma jaba dang, lui jaba, chua donwa ji xagwe, roko do zatang la chun ten dong dang chabji, shuni ngengu ka lega yabu xe gwezi kwenka, ta dano ina la, Si zhu, namlang yue jie ngache ngani rangdi u top zon da pe da yeba ke u tongo cu xin ga. Dani gangchun da le zo da, pu ke gangchun di yin na da longban da le pe le zi do. Dani da na ju do xiang xie ke sako ka xi le da, ren yi, cha dui na go cu xin ga. Dengue jinde ke yongba di ye le, yoma jie ji zi len ra do, lu jie ji zi len ra, cho tong ji zi len ra da ye ke le ga ya mo, zo gui zi kwen ga. Dani zhu ku ke za tong li na le da, chun jen tong zo ji ke le ga di ye, ya mo zo ca le do, ani xiong ni nguan go ke le ga da so ya mo zo gui zi kwen ga.
2: Tene tsi chuksom ni dhru dhru ngacha ni ni nima lang kichayam tu song. Dabdaan jam, rang di tsi chuksom ni shi di tsi chuksom par pomtong lo. Tueb zang ro ko to kawa chay du chung zin dro. Ui zang lo je hingbi sa ko to kamsu tsadong pavar tin. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Tsi nye je nye psi ta ngacha ye ni ya tomi rang gang say. Jana tun dhru tse tsan tab zin. Ya tsin pal, paham na man tui yu. Sa ngama la nye to tso. Tem dhru dhru ba. Ta pöda yipa ki tsipa chuksoam nidru dhruji ngacha nini nima nyechep juu ninang ni nima ki chiamte lang ki chiam sunshida. Te lang ki chiam sundu ta dawa riri la dadan jam da tsobzol nidali tina ni tari dawa ndi ki dabdal chansona dadan jam ri dao. Tene pöda yipa ki tsipa chuksoam ni pöda ngapa ki tsipa chuksoam pala pontot chokana ki desina pontot lor ki dao. Tene hingru manso ki yigzab guji tuibzan ruk sakota kawa chiadu chungzi nchu. Uyizan loje hingbu sakota kamsi tsadong pavarati suyuti ta nuambiti gila hongo sogu rizhe dao.
3: Rizhe. Tsi nye sum, chi yi ngacha ngani tsi nye ye, chi yi ngacha sum pa nima naa zi kwenka. Go ma to, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga pa keru ji dawa ngang si, nga go lo, simpo no ni xe to, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no uo kang la ni, ye lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwenka. Deno yi na, tsi nye sum, chi yi ngacha ngani, tsi nye ye, chi yi ngacha sum par nima naa zon, da nina je ke xinka.
2: Tene ta dawa riri la, jitang saachu milao gen juwaan ka kamkeche cho riri dao. Tene pyoda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar ju chiwi yo jie namkur chea chaji papsin jai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajayi to chachu tolong cho. Tsi nye gu ni lakpa namri kamar ju rin, xajayi to namkur chea yang chachun rin duhi. Ta dawaan di zada kama gi jortang nrewe te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sa lakpa nipi ui da xajayi to chachu tolon chu gil. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi ki dao.
3: Tani pada yipa ka si imba tsi kuala xuna la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xu, nye xu ni, nye xu sun, nye xu nga, nye xu ju. Sun ju ji ji kuala yin zi kuenga. Ta kongla nga ni ka pada yipa ka da xindo di xu sar ko. Xiamla dirin ka zaka tsi jo kuala ngu zi xuna.
2: Tene ta tarayin ki zaka tsibyo xuyo na, tarayin na puu me ta lu dawa yipi tsipa chukche, jida nga pui tsi nyebde, riza lakpa kama meyabi, njongchu chula, chuchi konga, jowa dorji, pontao xe da hachi no tu, taray namgo na njongji namgori. Maru chuzu jua tang shiru chuzu nga pa nye la dos tun sam, kail, saani pues juu ni, za pub, njongchu lu ni, naani pues juu som, za pasa, njongchu salao, yini pues juu abgi, za penpa, njongchu same, tayin di puja loto xuyo tsar.

0: 탑리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sengliye gong kamsa, siam le zem lingi tirin kasan shibi le zen shugu yin, ting di le zengi nang tun zo ni.
6: Xi Jinping ki, serbi ye zung tun tan chun me na wai gor ta.
5: Xi Jinping ki, Pakistan ki zung li tan jen zung na wai goro.
6: Gesi ji kip kan ki zung li li chan ki, serbi ye zung tun tan jen zung na wai ta. Pakistan ki zung li tan chun me na wai goro.
5: Xi Jinping ki, gesi yung lu gor lin wa shibi bedib ka nga bi, Faransi tan ursu, Arab so ki yigi barsi tan ti xin. Yeyiki surji barsi bichun jimbi chibi guro.
6: Kola shibi mi gyan toni, zhungkui bianchu pike ki liki qinpur da gui shibi guro.
5: Zilung giewi gyuntu jiba di, FG gi shunu, yuanlong pingi pukdun gyunzi chibi guro so yin.
6: Shamla tingdi li cengi nangtun shibcha namsin shu.
5: Jindiga bai cii nishu nga nyingi chichu, gikab yichu si Xi Jinping ki, biji mima soka chimuro, zhunggur gyedun samchina wara pibi, serwi ye zungdung uche chitan jimu na yu. Xi Jinping ki, nidu nishu sabshi loro, ngara ni serwi yara gyedun samchina

0: Chobo chenchong tsa, darang ka nga da mi jasi bina si lin chen no, nga ka lo chong chobo chomo yo da lan dan je zhwa na, rong je ka ni nga hiu zhe dangpo da gandari. Zan lan tu, sang gui chen jir ding ki ji chi dangpo da gandari ji bi zhwa da ni. Chi ge ka lin chen ni yin do zhwa da ni ka lin di san no dong shu. Lin chen kan jo la, nga ka chobo yo da la zhwa da ni ka lin da shu ji yin.
1: Nada Miguel Xiaqiong Nanlaga Yaqiong Chulaga Zhubuchunqiong

yang zhobo namba. Da zangko re nian li wujo xibi luji niba di na jiba xiangba yi linbi gajin xiba di yin nian da jen ni do. Gang zhe song yu ma qi, ri ju song yu ba wu. Pa lo qiam qi ga wa, ma jir dinbar nung dang. Zhu ri nang a jin bi, xin ka zhu yi dang mu. Lang go si ki gang ba, ama wujo qi song. Zhen jin pa lu ma lu, zi wi zhuo ji jiang bi, gang zhe po yong mo yong, pan mi ga jin ma ji. San dang san ba jin sa, nga ya po na min sin. Bo qiong jia zhe mo bo, zhe jie lun bong zha li. Xian na ka li ge sa, gang jin bo ji yo zhe, tun bi an lu dam sa, nga ya po na min sin. Xiang zi mo zong jie gi, bo qiong nga rang cui yo. Pa mi go cai di na, wo jia qiang ji jin ri.

tarong konga liru tsoma. Lasa lalata yo bi jomo cishi da konga liru tsoma la pao ni xawa lan ro da nian dar tosang zhubo yon wi mandu shi ji yin si xin ge.

Chobo namba, linci jenjo do rinchini chobo cho la, jima tsiri droga doi chando go jo di per ni, che namba nga zi kange longchin jia ronya jishin kan linci la gabo nawar ya hyu zo jido, nienda tosang chobo yoy mandu shi jiyin.

nong tan zui jie, lang sen sang ju to de, lan zi jie jopon go ne, yong zong la mi lu jik de jie so xil, la pa zui, de jie ken nong de njik shiri jik juk de jiao jiao xi. Cui tar yong zong la tang to donan gong yong ma yong yong, morong ke zui pa xing kip yin ni kong chong nong dowi keng pa xi, lan zi jie mo la de de. Yong zong, apa ji ngo la de de rong ke gong yong ma xi ma tong pa zi xio, ye ye jie cher tuen. Cui tere yong zong hong song de nian zha la ji nimi keng bi ngo dong dong, o zha ka por cho de zang zing cha. Jun to chen to ma wa nyong la, ke por pe kong no dui pi cui de tong. Ngo ma ta cha nian zha la chong kir nong de le chong, chuan pa so la tang dui de zang me bi, de wi gen zo de po xi cha. No mi nyang zong xiong yong kong ki xin li zho wa gong yong me ngay. Zhe yong, ke dong an ne korong jikpyo che wa li yin so la yong xie chi me. Tene po chogar yue bi miksa je kogja de yin xie ke. Daja ku seni che kwe ne bomo yin xin. Bomo tanda juwa tongke bomo to la rong ke tuyur xiong song samte. Bomo lo yong tong lo su te donong kenpo xie chi yue. Ten xi lobdu njuk diwe chenda chondi to. Zinda chuk rin bomo chong chong te ne luk yonchen longpa gong chong te bomo lo yong tong. Chonlan xienpo cha bi gen lo cha jikpyo ma yin bar. Chenda tong teke njiwa yu su xie du. Nyanja la ne rong jie xin nora xin chenda mongpo chwe to ngo du. Ngo dong ca xiu xiu lu pa li de le can bi len xie jia ma top. Ku ge gen chi xie bi ne luk tada xie chi yo la. Rong bomo la yong le chun ten mang xie chong pen zhi qiwa ma tun. Ko chen tong jor je. Ku sambar ngan jun to ma la ne luk jun chen xie ke la. Lo so tong jor de wi ke pa xie yin chong. Rong ki xia li qi bi pomor lo so tong ma tu pa te ke yin na nyam te. San long yu rin xi tong je. Lar yong pomor lo yong tong. Xio lam te la ya ji yong che. Pomor tong san long jiri xia ju xi. Tere zanda drama la che jia xor to te za pimbi nying kong to chi sa wi tu xi za te. Ngoy la nying ra la che pomor lan zi la lo yong xie gu pi ke chi rong xin tong. Ne lu xie gu lan zi che ke cho cho ke nye. Ka ne, la so, apa. Nye tani zon chiron ke sumpa nonghin she kyo, ke kenlin she kyu she. Tsan tere ame chekhi khe gupar san te loso jetsi she ke bomu. Apa chi son na denpar ton yon, ama ron mela khe ju kyo ki. Ron ke khe pata da nye tingman konyon la, ama la chiron sozu sozo kyo mato bar tatu tutsu yue tse bakon non tu cha. Da me na apa la khe metsawar de, nga ron ni su su la yon mala na tsan hyo re. Nye nye jama cha chong yong chi kikpa re. Lanzi kupa lapu sakin hi minbi hi chiyo. Ke uk tin kikla hi. Ke tere lanzi lupur to kondro chenpo lon ne ke kye che tong jengar to song ne mutu. Ke cha chomor hi na che nye che nge to ka ne hi pa hin che sen cha ten cha ngun di yue na. Apa che che nga yang ne yurin chong se la yuk chi ma re la. Ama la chirong yon san ju ten ju ma jang le me pa ten cha she me si. Gong tar che nye me yin che pa ma tong drag ma re. Chiron ni la jik du tong. Apa njuan tong che la ngon tong chen yon chen tu le je. Ama la chiron ke kong la che la sengi ming to pa re je. Ta tu chen ni tuan chong chong la yon ka zui trapo je te nga shi tu juk me. Do do tuan chi nying bu xie na nga chen ni la nying kong rupi ting ni kong tro long chen du. Je shir tuan. Tuan dan na lo chen yi ci tong waran da wa song le me pi ga zi tu xie yin. Woyan chong lan zi ten ni zon nong ke ten pa yon gong ke me la. Lanzi ko la ko ju tui ju gong yong ma yong. Pama nyi je lasi kukuk jo jo gangsar zan yong me zota yo, zima zan yong ma nyi. Nyen ra je bomo chen la lo bi roa kenpo chong de. Lo tra bomo nani lo tra nekab yong toba mendo ke gong pa yu. Bomo chen ni tuen de garsong chami de jiru yin je. Aja zima la je nyi nyi rin yong zon la mtsa pa rong seke me chong. Nyi sun bi yo pa. Aja zima la je to bi shen lo yin. Geng de lai de xie xin. Dari yin na nye zhongka no xio me. Gor nye tong tao tao yue. De le go nga ju le de mendo. Bomo ke nye chen di tuen ke kontro long de song bi ngui che kong xiong me. Ta ne guma lang xiong chue ma to me. Ge yong zong je kong ma ngo. Me kong me nong ni ci nyu bi long tru gomo zara ji tong. Mo tsu ka xie li yen gong yu ma nyi. Yong zong ne xie ta chue de zopo chuk chung dar. Ka ni ngo ke tong je. Aja la, ngu nge che ju ma yung, gong tar nge che me. Ke taasi xie chong, yong zong je ge xiuk chong la, lupo yung darwi ngang cui tena.
아자 드마라 진든토 꿈포 닝미 란다

0: kitung drama la yongzong chi he par yi che ju ta hyo de wi ngui te yongzong chi ku bi ta chi ngui su ni patar ka gu bo chi chi to rong ka ndo ta chi tu tong ku ma la la me bi ke le ma ji chong zo ta ne rong yin che shir ngui yong gre ke ta zong nong ji te me nye sa tong ngeng go ngo ngui ta du ma ni bi ni chi ting de tong ni chi che pa go ri no yu te ngo hir che chong drama la chi chu wi ngui te ma ni Kendra nyenda la tatsong nun zhihin rong ka zandar dimo shikin. Drama la, yongzong chu rong ka tata kani hiba tong sen no sanpi pomo tadu tanda mare. Chu rong ka yanur tema songa, hibi keche njung mazo kong drama la tewi kulong tropo long te ngarke dohin. Pomo hi mbe mayon, tele yoji chi womo hi bena chan, me ngu kuba matse tadu mikyu tong, hala mato mo la manye kayo shun watarshi. Me tata ngui ku, jima chuech nyingyong kojire, che ka ne gongtun hiebi, loyi matsen para tato yongzong la nanzubte. Yongzong chi sanpara, nge ngui kagong kama koji majungwe, nontong jupa che gui me sani yuechong, tata acha drama la che rongi la tozu tseme tongwe matse, ko nyi zachong pala yong katsu trapo ndatabu shunga tongkab, yongzong dewe njikte rongo me para michu longlong tupab, zopo dewe ndahyo kero song. Tatsong chong chong te yin nong zeng chong chu, yong zong che ya nga wei tsui te drama la chi tong te. Tazu rong nyi chong she mede wa tabu hi shong te mu tui te kata ma ji. Nyen ra la che pomo tere ya nga nying ji he te sen so hi tong ar doi chong. Zanda nga ma dun tu yue pi che yong he ma pe. Jun to ke drama la chi dun to rong nyi che panga che te zoi gong she na yong. Tengi nyenra la che drama la che la ni hyuk chin ju te kongpi bumi no ten chin buja tong hin son. Ko ni che katsu te tewi za tra to son. Pomo tenzin lanzi chen ni tuen pi lemba te pagi tsuki she chin de. Ta ne ko ni gangra zui chung rong, gangra tai chung rong. Ko ni pa la pami she ke me bi. Ko ni che lo ta da no pen chun che ma me pa ta. Tari nyen ki la nye par to tsoma basang me par he bi tui hi shung atara. Hato hihi ngon rong ka seni hyo chinde. Gong zang ne gali kaba yinam, yon na jebam kyeba kien ima hi chong katsu nga. So yon gore no yonke me la, kongpe no lo chong pa me bi, kongtsu chen ta ha chong uen bi ne su char. Di gomu yon zong che gongsi zwe me la, tuen to tata chen de yi kyangwe la lapa nyo menu pa tat chir. Sa debu rupa tong yon zong che sendu kienpu rong ka nye chi la nye te dadu mi chu tong yin de yo. Gong zong ne nyan zha la ke rong ke kong chong le mar tuen te, ta zong ke go la buja tong yon. Yon zong chi nong ne go ten yue bi, kwe mu tui te go ma dong para gi kong ke shen ne. Yon zong, ngu rong la shong me pa nge hi ji yue, rong sen dong ma ji. Tele rong gong se chong se me bi, pa lin dong na sui tu nyan de, san hyo chong ma jen zho gare, ke sen so she. Ke cha te go wa tong, me ka ne che yon ma hi chong, me san para. Tuen te ne xieba tar che, je cho cho chi yon si tang nyam te. Ti gomo yon zo nyi tong tra te, tseng gong ngoy yin te. Maung pi tuen la san lo tseng kong tong tar, chen de ne ka tre jura ta ke. Nyi nyi pi kyo pa, mu jun ten tar, tori ne long te, kong pi shen no tsong mar ke chi tong che dar che. Xio jia zu, te da tsong mar tsa kip, nang ta dong long me pi, mu lan zi che yu pi pi kuk te, sa ten ne du te, nyo gu tong xio bu tsal. Todin lorin sumpi loma tsui ngui ni dati pikuk no kye yi te tong lo de mnyu wahi yue gui chong. Lanzi che pikuk no shukzi lungni kik no mikpu trezi che nyogu hi tong. Choto la mapo shukzi kik le yege trezi che nyogu tongsar me la. Lopte sapa song le hyobu le zanyong tongji me. Me jitar zanyong nyogu hi manye pe. Me mikpu trezi che nyogu te lo de che jahi ten yege trezi she. Wen chong lo de ten yige gangzhong zhen ma nu. Morong lo zhan zhu ke lo de la da chi xin tu che we yige gangzhong tong rama gangzhong zhe pe chi me. Ten na mo lan jiao pi gong xi zong po xi yin xin. Mo lo chong zhin ke ge gen che zu ni ta jia ba ngon yong na zu ni xie ke lo de ten nen ten che ta jia ba li gangzhong me zhi we gong xi zong po xin jia yue. Me lo de te pi ku nong luk je zhu zi ten ke la xi xiu bu ten. Gui par wi pi ge nyan zha la. Jo xia neng ni cai zu, ngai ngui qie mei. Ma yin an ne, pa ma mei bi xiu chu tang la lu ba de bu, ta chu zuo bo xi yin zhong, lian ngai ta du gun bu lian de zha, ngai ma jie. Lian ngai ban de zha xie na, ngai pa ma de bo ni la yong, la ma da bi. Te zamaze, ngi che to che nyi thuk motuwa ndatabu shunga thongdu. Ngarong yong se mishi la. Ndar de chong chu tsui che yel ma de. Terte ngarong dani ndro ju yin. Nga yong nyi kongtun ro ngi chong mahi. Wen chong nga dani tuanje tsui gupa ma chi pi zana ma gu. Tari tuankar tobe nyingpa hi gano juanpa jenro kaki tong chui che. Tadong karpu ca la sopion lo ne hedam tongpa kigli yen chem dayin nong ke kya ngu gong lo yon lapa machang par rongsar ya yu. Ke tripi yi chung ta trozi ten xa je, jago le tepor shir tun. Tseng gong ngu pi, me ming ni chong ni, mi pa je mik chenpo ni kap te, dun je lan yon sabo matong wa tabu xiong. Me ming ming ngon gong pa dun tu pe te shir te chong ma lo par yun chang xio. Tu tsu nga wa tong lan tong rom nyong wi. Nyamo chukja tupi langta diwi wen xin jam. Yun zamni yonzong che gomba ngay sa che datu song. Nga gongtong ro. Me sen no kecha te yang ni yang to cha du xe chong dadung len xin ma nye. No len chong to lo para mo la nye nye che yon me jing. Me lo na ge pi po la tong mo la yon lo xe gong ni ce len de sen pi. Da cha payu to lo para cha sa ten sa gong yon me. Tadar mikpa gong yon me para depi jalan to yu zang che je. Mö yi la lupur to dhakar te. Nyi hi kong to tse nyo de lo yung kip, lamzur ni lo chung ke lo chok dhakar tang thu. Dhakar chung di ta to nalui che ka la gocha jech yue pi, lo dhu tsui mo la dhakar napsi ra hi bhej yue. Tata dhakar chung chir ndo nong ke le ji kyo nama te tso tong che che yung me para chuen pa chuen ke la. Tra yung chung chir nong ke pomo ter so tuibo tada tong che me para, le ma ma je para lupur jetu chong. Lato tupi chungchung hi che te par te tsui la jindu kapu hi cha yu. Tani me tso tsui ni dhukar che yangzong ngo hi pi mato. Yangzong che jamo hi ke rong ming ni bech du nyang te kaya ma je. Dhukar che. Yangzong, nga yin, nga tsui yu chung tsui dhukar na zira yin. Tata nga jarik jinda chi ke kongsi no leka shi chi yu. Dari la cha gomo tongcha kaki yu. Che me kecha uktin chik la hi. Yangzong che yin yu lhasa lung par. Rong yupa tupi senchi tingni gabo shungyo. Ko nyin yurin ma tupi yonzong she medewa shungde. Rong senchi ganong ta she mangan para. Dweka chi xie para nye yin sen tingni mo la yeme kienpo hi xie.
1: Nyen kenche trubo na batso. Xiam la liu gupi nondon ko la ndo tu xingu trishi na. Liu ndi non la acha drema la tong nyen rak la chi pomo tenzin lanzi chemli tunti garsong chamit jirwa tong. Yangzong la yon acha drama la chi lar yon kun katsu pi, chim tele tuen roji lota kipi korso tindu. Nyenge nabatso,
2: Terungka pejong long ting yin ting li kong kongke long ting cha, zonri lugu cetong yipi le cheng cha mundi zangzong le cheng, me to tong mula yipi liu gupa te nondon chuma xu cha song. Yemi le cheng no mutu to dung tang te liu gupa te nyendu xe jien. Le cheng te zonri pa tong nyendu xo ken, drepe dikzo wa lo dor tong,

Sotian nong su ne, zama zongi tong, monyang la chenzen chigupa mazi, tatang kwa kabo yung, nyang cha tanga zong. Gontou jia, kyon nyang da tanga tong. Labarata ngacha towe, kyon nyang tang jia na li. Biara na, genzao mabu ngar chong tong. Chongchen chong, chundru chong, ndrucao chi chong, jasye chong, jasye chong mar, genzao chi chong la su. Xiemen pangzi tingbe, jenye nipe zatang la tonong chigupa ta na. Chaya zu senbe sama monyang ka nong tar, nyan re sama tuche tong, chongche cha nong jen sa gu la. Sama zawa tuche cha ngan tong, yon na tunjong par, se mzong wa tong. Sama gongde cha jemong tong, jenyang ta tong mu chu. Nong jen cho che cha ngche pepe, ngche yin da de, kasi ndrang ming cha reis tu na. Cha nu kanya jimu gu la, wen chong, ngche ndrang cha rei yin na. ngche ma che pa ngan la, Sama se ne, se dren chanu la kanyan chi gu. Demen chok nga cha jema tan jawari, kara tong soka lu la nzayn gu ba. Pera na, ngoyer kowa tong, chong ngal jaw ba. Darwa, dong kabo chewa su che ke, chok nga cha mao ke, nyo nyer ngon, kara ke che tong, yon na, soka nga wa powa kong tang na zong. Pami za tong chi mu cho la, chok nga ra chi le ga na, ngan gu ma cha na, jenye tan jir tan rwa ma zi, jimba nyang ba ri. Jinyin nipi siya ngibarata minba tong, choje gyagin cha nzutian nong yin. Yan ran la zatang tong, ngijie. Minjie chusam cha nyamde tseni chenzen chi gu la, siya mo panza mayan pala, ting mugu bi jinyin nipi zatang chombo suba ma zi, ngijie uchang tong, nyamde tsena, nipa mong cha wara. Ni zama ta da, minjie la tingne, minchu chi mugu. Sama zowa zubi, duchi rama tong, dal trapi re, pera na, nreto. Chibung sende suja, jitou jia nyangza jia na li. Dere jia, jinyin nipi siji chok nga cha jitou rin rwari. Yin yong, donong zi guba xia la. Xiemo pangsa yong na, tango minzi jia rai, guji zi dong tong, zi yi yo wa. Jinyin la, xiao xie zi pa tou xi. Wu cham jia, nga su tong, ngiji zi gu. Genji lupo ya, xiandong chapang tong. Chapang cimara tripe gao se. Xiemo pangsa, dangri zi la, wen di, ngiji zi pa xiandong la, gu ku mi. Genji xiandang chapang la, chibara yungjir ki nubba tong. Tu tara, lujung zi na, chao kala la, nyongde zi to. Chao ke kujo yung, posan dimbara, luchi jitsi tong, kya nyongba njir.

0: singa namba cho xiang la lu zala jong da ji ba zong cha xi ba xie jin yan jie ne lu zala jong da ji na ru dong la pin lu zala jong da ji du rong jia la xia ni jia ru ba tin ba tong nin bie ru ba cha ge ku jie jie li su tong a tong ru ba nin ce sa jie ji xiao qie le tong te bie ru dong la ku bie cuo jie na zu nian zhi ji te ru dong jia namba jie li su tong te ba ma zi ru dong jia nu ba ong jian tu tong te yan no luo chang zuo qian na du jian de lu zala jong da ji na zhe jie wa la pin ba ye ba tong sung jie sua xie su song pin ba ding ru dong jie wa ya gen di tong te ba ma zi zhe ji bu te nu ba li bu tian ye tie ge ni tong ru nian ni tie me ru se ni su jie qian gu ji te ni ba ne lu zala jong da jie na ru zhe la pin qin re tong tian ba tong ma la jin jie guo ni lu zala jong da jie na ru zhe jie tian jie rong yan jie te tong te ba ma zi ta tang ru zhe ni xian sao ran jie te ma wo lu bo ngiche choma na runja la xani jian ge jie yan bie jong da zi nu xani ngiche zi zi jian tu ren wei xani nong ge cha za cha mo mong jie wa cha yu ci du jian le de nie xian ne nga ji jian ju sun ro wa dong ji ding ngu ji si ba dong de lin ji ben ne ba nga le jie chen ro wei xani jong rang yan jie jie dong nu ding den ro sai ye ba lu za jong da jie na jie zi nga le jie yao de yong te ji bo zi dou qi wa dong ji mo zi pang cha xian dian ba nāmbā yāpō xe dīmbā. Xī jē qīpā dīmbā jē nā tsū dā rōng yēn jē mō wēn zī chā xe yāyān tē. Tē wē, jē zō tōng nāmbā yāpō xe jīn sāng cīn dē nā lū cā yōng dā cī jē nā hā chōng kā chē. Ngā tsū jēn dā rōng yēn jē zū yō tōng lū pō nē cā tā rā rōng lā chē pē lū cā yōng dā cī gu. Ngā wā, lū cā yōng dā cē nā nīng kāng chā cā lā pīng. Lū cā yōng dā cē dū lū pō nū xio sī cī tōng nīng cā sā jē cī cī jē mōng tōng rō wē nyāng kā lēng kī jē jē lā rō wā tē. Tajin kordio chenju su tongwe, yonwa tong seje su jia lupo gu kuo kundia jiba tong. Yonni tingjir su loa tong kama jie de, lupo cera jie yinbe nian tong chaca mala ge nupa li ju tobari. Gongtong tong roa tong jiba na, ninkang tong chaca mala la yongdar jibe qi dodie tong, qi nudin jie ngijie xe yin la. Mesela jia yongdi ngijie jie jie yinbe, dedar ngijie jie na ninkang tong loa nupa jentor tong a toba tong, na chang jibar jie na. Chalong tong, dia tong ke chula ping.
1: Bè dang xie lu so ri yong lu da. Song tuan zhe wi ni ri ju tab dang.
2: Zhong chua kang da di song xie zi ni. Di ta lang tuan no ni ling mer yue.
1: Sing ke nam ba, da da che che sing yi ba ne kam ki lung ting che di ta lang tuan xie bi le ching di re.
2: Chi nan bi de tan lang dun xi bi kang ge long chi sin ju ro ga xi yo
1: na zui ji ji lu xian nian ji de tan la sen ke xie jin yue
2: qi ji nga zui lin qin la do nan xi ju ma ji ban nu ru

Yongjo yongdar chidu, loo junyi ne jaya jinja loma la chayana. Tenre, yongjo mi jitong ngajia zang yana rinxiang. Loo chi juanga ne jitang barja loma la chayana. Tenre, mi sentong yeme la yaw narimayang. Yongjo yongdar na, zangko re tin sang yinchi yaw gubatong, yu chi rinba chigu. Nyanga, dinchi kama re, tin yad sanchi ne, yad ngajia bar chanchan chigu. Yongjo chaji, lupo diyaxiang sengkang dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jie ri, chan ni zangwa tong, chawa jie ba, kubwa xia wa, da chen yungbo jie jie gao se, yung jiu zi mo rang. Yung jiu zi du, zhong wo chua mei jen, nga jie yung, mungbo yi to ma jiu na zong. Jien ba jie mo gan ni, chan ni jia wa ngang gu zi gu. Chou, lu zha la yung dar jie na, o lang ma la la ping, mo wo lu po ngi jie jie rana, lu ting ka nu xiu qi ngi jin xie, sin ru mi, wian yung, nu xiu jie yung kang na, tin qi wa ri jur tong, ngu jie zhikar jie jie. Tsalijia chapanga noni, yonyun tingir ta jirni, nuhyo mborxin zawadiri. Luzala yondar zidu, xani jangijia jiamong ta sonwe, lubo nuhyo mborxin siyindro. Dewe, yonwa mborxin canji, yonyun tingir mombo ngaba yanbe. O njinga malaga nuhyo qir doni, olang malaga nuba jelisa donta.

singa namba cho shang la se che rimba sa ge chin le ma hi ba te xia jin ta de ju zu pie je jiao guo nam tu dai ni mong jie du jian cuo che dong xie gam jie tian jin na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ki sa che ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su ji ong ki xie gang ta de ming la lu zang de ding de lu jie namba ma jie ruo nuo wa sang jie qin yan ye xie pie ji chou sang de song ni liu xian shen ne jian qi wei ni mei qi le si jian bie 세제림바사와 진신가 라즐만데 두젠체 초체체 세체 마진비 님의 두부 처르다 나초 마스샤 옌라 토마라 세강 공랑가 로노나토 로니체 포 미제솔라 야르니 자와자와 옌라 대용 소레 지길레 또 차니 세라 차제 강 차이와나 랑크네스 여기 삼바노예 겨르 삼바 모을 또아테르 차이여구예데 차니진네스 세레 코니 공아자구예 Cha sambu nye se gangre je gonggu ba. Cha yeba nye de, donbara ya de, langla supa nipa nangche nye dong dintan juba za wo. Dudung namba ganda, gongga de dara seche sanxian yinxin to ba. De man sekaan je jayong su la ba ni dintje ka che de. Bera na, sekaan dewa nupa jiwa yan che. Chi dong zang sawa. Ka de sekaan dewa nupa yong da wo yin che. Rombara sawa je na, seche simpe che yin bi. Da zi de la ngon nye la yin. Luchi mirje jipa, nyangka nyang yin, lusian lipar chua jitaba yin. Jaili, nipa lame munro mirje mbar, luyun tongka diala ombo sal. Tochi xiongjian luang diwar njain, sechi lipar senli njawanjar xisamba yin. Sekang kongrang ce yin da tina, powa mirje nyambar munjawa, sekang tiada diala ganjar yin. Sekang jia nima na, xiongjian da njawa li, nisang jia langta lupa munro yin. Luyun yin, Tongka dewa, ombo sal xin, luto jeba suja, yantin pinsang tsuba dimba na, siyakan libar ting jen, siyachit zimba le zangwe pinyan yin. Tiye yin da, nga tsu mersa xe yin yun, jimbara siyakam jia, xiamen kona la mato bar, dedo ko rodon nuba la julian koni zye de, ting jen na xin ta kachewa yinba ma zi. Tata tenzen rame na tsu kundi jia, maza war, dewa pinyan tong, nime su la, julian zumbo ji de, Wuchang cha tina, nepar manjangwae, wenchung, tosu la jewa tara, xiangar cha dewa kona tianda, ting chao pa tong. Teda ka trecha, pia na tsu tong, yon na marawa zengi, gomu yepa na la, tono mochi par, jenda tingpa tong. Lovra ta tingpa su cha jinji, powa mirde la, nepar njangde, nipa jire njangwae, kata jenye ra tongga ye. Ndawa re la, nangyo nyangju zede, libur tina yen ting yen. Jele, gade, seche ma zen. Chang jir na, tong tong mpil, lang ni ma lun jang. Chi lin de na, ma yi bian nuk ji, de yin mo nyang, lang ju zabu go. Po wo tre nyang, ni ba ma lu ji, samba nong yin. Se gong chen zin ma zin bar, ding chi le nyang xin, ming bar jia na,

0: 您这样吧，点击求救，他连接杨某。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sena ba zu gongan zong, xiang la ma lam ne gama ngai sancur shu gui. Lu ngan qian jue yi bi chun tu, jia ge lu zha bi yong lu zha qi yu gong xi. Lu ngan qian jue yi bi chun tu, a zhui nying ru zhun chi suan da ca nga du lin bi yu gi bi. Tian ju ru xi bi xi qi, zhun ni dong jie jia nyong du qi ba tang. Ma ni guo chi ji dong jie jia zang zhun chung tu ba tang. Nang zhang zhu jiri yi lan yong chui zhu zhun jie ding zhu xi ni. Zha zhu deng, qia dar chu bi, yong chui a zhui nyan nyong song zhu xi ba zhi. Norsi jie rin ni yu gu tun ni bida gongpa dong jiru jia kyu ki bi xia tai ka ju ni xiba tang, jie chi xia tai ju gu dun chun. Rang jong jie rin ni yu gu tun ni jie xin cha siwa tang, nam xin ngur xiu pa wi, si ju ji pin zhi ngu sa du bu tun yu ba zhi. De lu du cai tang bu ru, yong yong jie chun yu gu wa mu tang chi ju jia ju gu la ni ni xiba di du chong pa li, jia jia sun jiu pa yu ba zhi. Nye dui loga zhongjie jie bida gongpa xinjou khan ge gu yang ge wa tang, xinjou khan di jiang yong jie thoma yi bi nguan ni, Sanye Sikyong Tang, Bihur Li Dun Ruka Lui Qin Ji Songzhi Hibie, Nambi Tu Ni Kujuk Hi Jue Ba Zhi. Himjo Kham Di, Loga Zhongzhi Ji Tun Ni Pache Tong Wi Gung Ko Tang Du Ni, Sikyong Tang, Bihur Lui Qin, Himjo Kham, Kili Ji, Ni Nga Yi Ji Ki Namba Du Ba Zhi. Hubei Lui Qin, Nam Tun La Di Ni, Himjo Kham Ki Lui Qin Ni Zang A Yi Zi Sun Ji Hi Din Ba, Ji Du Du Di. Sa Tu Tun Yi Nui Hyuk Sa Ma Sopo Li Ya Ju Ro Ngo Hyuk Sa Ban Ji Ba Zhi. Nye dui lasa zhongjie jie, lamyu rinni junzi hibi, judun zui che dun hiba tang, zha jing ji juzere kejin tang, lamyu rinni junzi. Lo chung hibi nyam zang ji ji tong ni zingmu wa cura su jun ji juzere tang, dure sabi, nyam juru nguan pa xie ba zhi. Jia xie xie jie kan sang juru yong ni kan ge ka song cho bi, jia xie xie jie kan ge cha jing nguan di cong zi to. Lui kan zu zhu bu yi, zhe yuan gen gu yi, zhongjie di yu mu wili yu ding bu tui bi, yu du xie cha ma tui bi kim chang, yong gi bo dong ka bing gen song cha gong no jo ni, yi zi hi bi xia yu dong nyum jing ju cho zi, to ro, dong ju ra gong di dong ju yin xie xing ge. Chou bi bu yi ni, chi yin chun zhongjie du cho bi, chu yi, nguan zi duo dam, cui dan zu zhongjie li yu ngui jie cong zi to di san gui pa xie du xie ba yi na, chou bi bi lu ngan qian juan a bi ren, chu yi nguan ji duo dang chuan yong la qie ba xie ba dang zhe yu leng lu dang si ju ji ci yi ma la ye zi qia ni li zhu de ba xie ka ra chuan zhong chong ge ma yi zhi gu ji qi xuan sen ni chu yi tun kong ye cha jin jie duo dang chu ci ngu sa de bi tu ru dong de ba ya ju ji zong zhi bu yi dun ji zhang yi sa yu ling wei ba ra ye dai yi bi dang he ba ra ji nga yi zhe cu xin bu ji nga jia xin ba de lu gong mi tun zhou li zhang bu ru chi ju ni dang cha ji pan de gun qian zhe cu xin bu ji jia cha song suo ji dang cha dun zong xin du cai dang bu li jia qi ni li guo dang cha nga yi tuo yi ba zhi zhang guo bi chong dun bu ni xi du yi ba yi na de lu xi da dang bu ni ge ba ba ra zhang jie ji lu de ru chong dun jie tun jin ju bi ni ba yun tu tun ni zhang ri jing jie tun ni ren bu te ba dang yun nam jing jie zi xue ji sun xiu po wa zhang ren jing jie niang li xie jia qi zhi dong wa ke li bang jiao ji ma yi dian du qi ba ji xiong yue jin jia yong xin ge ru tun jie zha tu ni se cong xi bi cong bei du cong ba li jia qia jun ni dan cha ni pa ren ge zhang guo bi nuo si bi ni xi du yi ba yi na ka song nuo si bi dang che jin nuo si du dang bi yue di gong ma ngu guo dong qiu de jie dang che zu ni dong dong xi bi tu la yang zhong yang ge zhang yong nuo qi ge si ma ngu guo dong qiu de jie dang che zu zhou dong ngue dong xi ni Hubei dan Chongqing su yin qi dan rang xiu zhong, zhong qia jie nga yi, rang yong nui qi gu si li dun ya bu zhu jiu ru jia xiu ru xie ba zhi. Ka song jia xi xi jie kan san jiu ru yong ni kan ge san yong zhen zha cong zu ni, de lue jia zhu ru gong si wu chi bi qin dao wu zu jian zhi yu ni zhu ru ngu zhu xie ba ma zi san guai bi zhuwa lin jie yu ba zhi. Hong dong bi yu bo zhang yun ba, yin dong ge ngu zhu nong yin na, de lue xi da dang bu ni yi bi ba ra, jia yong su se du tong gui xi bi xi jia ji tong ba ma zhu xi bi ki li nin chi li gwa di, du zong ba li jia jia zhu dang ca ji pa yu ba zhi. Yi dam jie zhu bin, Kalipa yi qi, kata du chan zhu xin ren. Yeran jie ma za ru la dong chur nin jia yi ju yi ga jia lu ju ru gu di dong ha tang. Yeran jie, yeran dan adi san xi jue tu yong zha xi ji. Yeran jie ma za xi ga zang cha ma ra ga jia lu gu ba tang. De chui jie ma za ni ju yi nong ga jia lu gu xi lang ya dong ba zhi. Yes re ji jia song ma bong ge ka song li ba nun jie lu ju zhong qi ren. Na ba ti zhong ma ra rang ni jie dian jia qi du. Zhao hu ren ni chu yu xiang ju se gu du cha ma ra him tin xi gu bi nian da dong yu ba zhi. Se na ba ting di du se re san ju xue ca ra.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho, tata che ji singgo cho bi, lin chin da na, pyo nyong long chin nyin chin li kong, kange long chin cha, tsenlop gachara lin chin shi. Nga lin chin di zho shun wan da chun yin. Dering ka lin chin na, lo so che la yun shin lo zu ni ya na ba ge yong ngi bi hi tu na din ba yin na hi bi gor dang. Lu cha rei sun la nyin kan cha zi ye gu sun wa hi sun bi ju yu bi di yi jun chin gan yi mi gu ro. Cha ye xio gu yin gan yi mi gu ro. Di yin ngan chu ge la wi gong xin ngin ba di da pa na le hi ba li gong xin ngin ba di da gan yi mi gu so zhe di xi yu xian la hi ji nan di na xin shuo.

조남초 다다치지 싱고 초비 린친드나 베뇨롱치니 지리콘 칸케롱친지아 진로가자 린친시 nga linchen di zu xiong wan de zhen yin zhou nam cuo xia lang an zu ge la wei gong xin ge ban de da bang na li xi ba li gong xin ge ba de da gang yi mi guo xin shuo ge xiu zi ma sa wa de shi xiu zi ma zi na po a da ju ma nu ba qin bu yu bi ga li ka wa da po a ma de wa gu na wa ma si da dong chi do qia de ge la bu yu ni ko ba dong ba ju xia lu ba de shi Kasi sama kanya mazi para juhya lu na nyi yu hiu kiru shini, nyi ka kubu gyo rin zhuwa tang. Kienpi dama yinji jini ba hindun zhuwi gyi labu yu. Sum, nyi ka ar so ma chowa di shi. Nyi ka so ma chu na so rui lawa tang, so nyi ni cha tuin pa ma si. Tadun so pu di la gyi labu yu. Ya, nyi ka ar don ma chui ba di shi. Don ka shu zi ta tadur. Nguina soji babar nui zi kimbo zuge yu la, babi buka songa di gin ju bu yu. Zhou, zhou zira bujie ya bu mi bi ri yin diwa di shi. Bujie ya bu mi bi ri da zangzha xie ka la, ka hi la du ju din bi di yi shi yu ri bi xue dang ci. Juni ran ye ji du pu bi nian ka hien du kimbo yu. Zhou, ra zi ji dia ga bu tongwa di shi. Dia lo ru yin din yu bi, di yi, Kiangra ge ningko dang zhi ci, mei yu lu bo, nui ci kinpo zu si bi, di wi, ge labo yu ba ji shi.

ལྡེན ཚུ ལ ཁ ན ཉི ན བུ ཁ བེ ཇུང ཆ ཅེན དུ གོར མ སེ ཡུ བུ ལ ས ཇུང ཆ ཆ ཡུ ས ཉི ཁུ ཚུ ལ ཁ ན ཉི ན ཤུ ལོ དུ རེ དུན པི དུ ཆེ དུ ཤིན པ དམ བུ ཇར སོང ཅིན ག བུ ཡི ཁུ ཇུ ས ཤ ད པ ཡིན ཚུ ལ ཁ དེ ཉི ཅི ཇ བེ མ རེ ཆ ཐུན ཅེ ཚུ མ མ སེ ཅིན ཅེ བར ཇ ཐུ ཉམ རོ ཅེ ཇ སིན ཅ ཚུན ཡུ Zula kanti ni la, longo doncha ka lo ju din, raza trunan zula ku na, tasi bagor nondo cha gyu. Di din zu na, jasa gongju janani din jangpi, jo saja moni yin xin, jada ramu qi zula ku na, tasi ramu qi kordo ni yu qin. Di din zu na, beyu ni, beza chuzun qi din jangpi, jo mushu doji yin. Zula kanti ni si, si gui ba dang, nong ge gu song tuk din si jia, rin tang na do da zhe war si yin. Rong jia ka wei zhong la, rin da zhe wei gun di nang ki gar zu xin, zhang si ma lang ba yu pi. Rong ni bai chu zi yin pi ngui ni xie na, di na rong ni jia bai ba dang, zi ji yin pi. Ni rong mu ri jia rin ni la, Tewi gaihin dang yung zun si gui bi ngur su si wang mei do sen di ni si xiong. Lo chong chubu chumwe yu dang go la, di nga hai chan lo chong lo zheng nga ba jing zha song ba ge lo ma, lo xiu cha ba ge chi to, ta di zon la ka nan ni zu du ge zo yu dang no la, zon ba bong chung chung ma ge, ta di zon la ko nan ni cham zhur do zha. Zong ba bu chung chung ki rung ma re ge rin ni la ga yin du di mu ji san ba de cun bar si de ge.

0: Chobo chenchon cha, darang ka nga da mi jasi bina si lin chen no, nga ka lo chon chobo chomo yo da lan dan je chawan na, rong je ka nga nga hiu zhe dambu da gandari. Zan lan tu, sang gui chen jar din ki ji chi dambu da gandari ji bi chwa de ni. Chiga ka lin chen ni yin do chwa de ni ka lin di san no dong shu. Lin chen kan jo la, nga ka chobo yo da la chwa de ni ka lin da shu ji yin.
1: Nada Mijel Xia Chong Nan Laga Nia Chong Chu Laga Zhu Bu Chun Chong

0: Lochong chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu chong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san chun yin, chi chi du tu do ngan chen lin chen nian bar ga si xiong. Xiang lu mun tu ngan chen lin chen nian ru.
1: Sibi zhong dam.
2: Sibi zhong dam.
0: Lochong chobo chomo yo da, dren ge sibi zhong dam hyo ju du chun nong, chan lu zhong qir, gong chu zong ni yin bi chobo chung chung. Zha si ban jo ge, mo ge la, ba si wu zu du ge, zhong tong tu ma jie xie ji yin si.
3: Zha ji ge, du ka na, ba si wu zhong de ji, zang bing zhong du, xia dong xie yo ba, yin de na, xia ga xie ge, kong yin ji, de zha, zha xie du yo bi, qin qe su chun.

0: Lordin Jiming Ang, Dun Qinxir, Dangjin Yabu Xiti, Persiunga Junji Tuni, Persiwi Jindra Tuni, Lordin Jidunga Kowa, Dindir Xiu.
1: Jubunan Batsuo, Xiala Zhezhe Xiobi Luzi Dina, Ziba Sanjui Cirengu Dungi, Nyi Xiba Luzi Dini, Luzi Dini Zi Cain Dindir Jingga. Lun himi hin chang nga na yue, nga himi ju ku si na yue, sen gang gar di si lun bun de, xiawa lang zhu yung wei ting zhi yue. Yang ji nga zhu, nga gan ju ku, yi ji dan wan jin bi le chung, nyi nyi na la nyi song.

0: ཁྱི ཕྱད མམ meli ge tönü ge kadam sıkla seve ge kam ta jam su se tek tek ge normal le be ge ton da ta ten di din normal sen da kar kar bo ke jese sung su su bo ta sen da ta gri da tam tam da to be ge ka ne tsang ge ge ka le ton sak sen bo ta sör ri ge ka la ta ba ta tsak don da la ke be jon mi kum da sam ne da hyu kyu ngom bo rung gyu ri chung
1: Nachu Tumba, Nawambadina baby, Lundrum, Jati Nindamcha, Dele, Take Chawa Jubi, Tumu Thunda, Jimpy Lumbujoe, Yangjin Joko, Lore Ban Jimpy, Jungusung, Renja Jodela, Muntu Siro.
0: Maja Domni Toki Julima, Maja Maja Domni Kereka Tonle, Sakan Rumun Zombe, Singla Tesserve, Penangin La Yuva, Pedon Talaka, Sakam Nelatu, Umshan Kuda, Sadaka Pata, Making Junkon Sava, Kandare, Serbega, Tante Kiva, Kuma Sembo Rojak, Junkon Savata, Hibia, Hibia Juli Martin, and Junkon Karin Bat Miki, Junkon Katavata, Wonder, than Junkon Katavata, Tumu Rifa Dukina, than Junkon Kariula Tane, Karyon Junkitana, Ripala, Kuna Korking Gagona, Salam Nitabe, Reki Huna Tibia, Kishumbata, Kuna Hibia, Pastor. Gerbo te jega bendo la ne ja lungte se bo ka la to be te de je ye ta sa ji tong ge tu ba se bo ta me yur ge sa gom ro ku ge tar ba na tom ne me je so la sib da ge sha kam to be de gom me ra ta ri pe ne la tom be ke te gom si ra se bo ka long tom ne me so ba yi be ta to song ge kong ge ke ka wa ta se la ro be ke tong do la te ne ne ya to so kan ji pa an da se be ge ke de la ta ge da na la kyon be ra ku lu ja lu che kam la ta be ge ka la song be to ge wo ge ke tu ba se bo ta la ho la ya tom me dun zon se da be ge te de la me zon tong ka leng da la kor king ge gon tu ki me tong chog ga la ta sa ye yen da su be ke tu le gi be da du kan ma tin do ke ne ri ke jang ga dong ge jol ti be ke ten di ta yu tok sung ge ke me di chung la si ba de man zi be ri pa tam ni ge ke be ne wa par dong kam ni ge kha ka chom na sar ba ta me ba la te da me ba kha ja tum de ka ra wa sa ji ke la kor ba na cha da du ge kha ka la sor ba sa de jor be ta ka long ta da chi ba yi na ma on ma on sem chi ki ba ta ta de ta ta le la zo be ke du le da yam tum te na don jom chi ne de la ko king ge gon li bo la de ba to ngadala ne neyun lo patam ti ando dukin ngadala tengar sangdung me ge yonte kun do cherba haje sen men ki ki be ka ta ta toni da pa ka ye ma to be kan ya da sang kar ma re ser ye ta ta be ge kan kan ya da kar ba sang kar ba yin be ke tu lo ti be la se ju kan do ga ma nya ba ta la te ne ju di pe yu mo ke jin ju ser ba te yi ba le sang kar ba me ba ton so ka ye ton to na vi be ge kan ne ka don se ke ngo ba tam ti la da ta den ba la ko na yin ge ka tam na le ba ma to to ya to ting ro ngo mo ke no ba ta la ta kan ra sen ni sen za o pe lo kon chin ge gon tan ta jam so tan la ten nor bo kan yu la ken yop so ri se la ta ku na chak pa yu be se yo ten che gom ta be ke mo lam ta sang gi mo lam ta kan di be ta ran ka ran ga te pe che di un so la pa ga mo go ta ka wa la ke ma su nor bo la ta tok se be pe yin be to ni te ge ke ke sa le le chen ta te be ye ka lung te ka ja sen bo ta ton tok lam di be ge ka na nan ka kyonka ungli te kongri sebe ka ta din ruk me kyo yin ba ta ka dar jang ka le to chume ga bu chi chi sem bo ta la dam so ka sabe ne ko sebe ta lu mi dam so ka ne ba ta se bo hor gi ge le ta te ne de bu re ke ton so ro re ge ka don ta la zor ve ge ka ne lu ya ka chor ga ge ngang go ko da la ta chi ma bo chi be ge ka ne ka dar jang yo ger bo ko yo jum na da la se kon ba ba an se sem bo ge ti la ti be ka da la da wa tok tok de ge on ba he se an ka sem bo ge ji ti ge na da la chor ge na da la ta sam ka ye ba la ki ne te mo me ka an rom Serva Horka Yudotala, Kankishem Doki, Tekala, Namum Duty Park, Hibaz, Ridder Song Park, Nettit, and Dumo Nanka Korbek, Chanty Doget, the Serva Horka Ditado. Don't come Lingu Tabal Nakade, Tenure Katseke, Nate Navata, Narab Lord Yuki, Jumtechu Link, Tavashi Bata, Sapanduk, Kelum Ibek, Data, Sivik, Ginitan Lata, Gitok, Murat Gira Tantila, Trunka Rupak, Nergutan, Choki Gidam Chungi Zogita, Gitok Rupak Natu Tantik, Gila Kakutan, Zivye Kan, Seyek Deva Niki. Kortala devastum de ke toni chebote miglam le dile top king ge gon da san de mo pisum talala nan kar chi ge ke khama kanada la ma de de chi king ge gon zilo da za sapote mil ta su ta su la ko ba talala te du ta da za sapote da za azan go ta servata sorry da za la do ma ta sorry da za nyam dum ti ta sorry da za sapote la lula ko ta ka chong chen ge gon ta won ne kan lum do ge ta ba pun o ta ta lo na ba so hin dan na ba ma re ge ta kon do de li ke go to la kan chen ge gon ka chorga mingta san botala suyi ka da perre kendala zugur re mingta la ta godi da ka re ri ke ponsi na be kan zugur kan ram kendala iri ne ri ka ta na to be ge kam ja za la ri ba ta na la onem Daza laga doma mengta tanala, aza koptan gopta lan zogo tsoktu. Aza koptan duktu serba tanala, daza lan zog tsok shibye gya tamji. Ho, daza nima zubti di serba tanala, aza koptan lan zogo. Aza kapsan gopta riba ta, daza laga lan zogo tsok. Parkin jaza naba tola, ne tzaba nike tukje mele. Sugo pungno tsoba, kondok kuru tsoba, hero daka ma tontu. Parzik meke mara, meka tsuri okor lakpen zogde nga da treze godi. Teton dala ma kumda, tontu serje ka damya tala la. Mikwa tingzi chabye ki kinkor tala, gomsha mambo tong urtin ho ti kan dang tam ji ke ma to ba de ten la kon so nam ji ke bo li an tan remo ke chang de ji be kan ta xia so le ke yu de la me la pa be ji kan jin dan tong bo te ji ke me su go be ke le te le ka tham yu la pa de zhe bong rong sa cha cha te ji ke go zu de che ko ji tam ti la tar ke di chen ge gon pa du ja za nam ji ke ji tong ta la don la de be jin kor ta la ta wo na la kon so som na to la ta chi be ma yu lung te sa pa la gon po tom de ke pan de sam po ta ne ba kon to ngon do la chi ba ta po sem bo ke ata gonne tibe je kabla sombe pon tsu pon na dala daza saga do mate yirum ke yibe ken dem yonum ke yonum de ti kon chen ti mate daza saga do ma yiba kon ke tok ti nga se bon na da ton ken ken ge gon ta to ta lam dibe a tro ton garba te ge ta le me da se de ke de de ro nu ni ke pon ba ta ta ta pa ni ke me ngo lu te ta gom ti be ken jirme ya ja kon re ga tere ne pa tan de lam ro se bu ka dang na sang ma ki na tu tere ku ge ke ta tam tam tam tam de ga se long se di jo yu ta tong ta me nga do la lak kon ri ma ti sam ni nyam ba shen ne ta ka ba pe ba la sam me nga do la tu ye to pa shen ba to ngom ti te se da yu be je ka la sam ne te ga ri jar bo ke shen je se ba nga do la a yu gom to yu be je ka me gom to nga ke ko lo ta ti ba me ke ke ti ko min tu ke tu jur ti ba ye na te ji ra ka lo na ji ki ri so ju Oh, that I can sure get now the surfing no duke, cut him number, yimbe jacan, chocolate wood, you see, chalala wood, you gomba, Tabanik and Melis Sandik and Dengi Jarbo Rodig, Tanga to your top, Maton Dodig, Trova Rama to Beke, Sifuna, Loja Chigam Sebeke, Sela, Ton, Ser, Kayana, Paron Saturgin Tajaka, Ranko was at Tembala, Gomkin Jagon, Tatok and Dada Yubata, Lili, Gorkin Jagon, Tonka Pomp Donadala, Lenkarvoka Tembata, Parrup Jacket Bondu, Pejak and Dabia Yumjenta, Pankuwege, Jaza Panai. Sunking Jagon, Dadata, Dazalaga Domeg, Tedok Tanking Jagon, Dadata, Dazalaga Domeg, Lado Layap.

Jachiwi singe namba tsama kamzang. Ngani pejong lungchen nyenchen likung. Kangge lungchen je santa chichi lenzen ke gengen lozang nima yin. Tene lontuen goma ke nang la. Ta ming ke na yalin chui de. Ani ming ke sheni dang. Ani ming la ngo gu gu ni ye na. Ngui ming da ta ming nyi yo ba ke nang ni. Tene ngui ming se ya di kodin kandre ji yin ba. Tene ngui ming yin da ming ji ko tse gen da bo de kandre ji yin ba. Diso te. Beji mambo da jani do diji tini motishi batanishi. Tini da gong chija dan jani nganzo sangi ka chua sanda wach giyari. Tini di la toma tini chua di sanji korni ma sahin do diji zoji tini yin. Ani tambo di kanri isana ta ming shini di ma sung yubi kansi la. Ani ming da dabar manzi nan jiten tangji momba njir dewi. Momba sewi shi ngunbi ming da dabar nzese ni. Tini langar kibindo la soba diso gano la. Chike su ma nang yin. Ani ko ming se an de, ka ani ming ka anda ka yin na rarang su su ka dayi ka chu de, yin da mandri par, ani sabra ji ko tengu yo re is. Ten di la ta, ten ju ngo ten pa te, ta ming ka tani shili zu de cha de pa ten reshi. Ta ten de yin pa yin zang, ani ka de ngan su ka rwa mi ri ka shu sun de ka nona, ani ming se an de ma da pa yin na, ani de la ta, kāngā tō nyōrā kāndīn jōngu rī sīyā tērī. Tā shitāng kā ngā tsōng rūwa mī rī sīdhīr kō mā hī tēng kōwā sīdhīr kō mā hī bā tēng tsā yī chāni anī kēshā mā hī bā. Tēng kōwā tēng yī pārū pō kā kēshā kā tsā dāt rī bā tī anī tēng kō tā bā. Tēng dīr rūwa Tela tini rang sandi di pa dati pa la, ane kecha da yige gano chi tsar chi bi ke tchana po chi kaare se vidi, ane ming se ya di chadi pari. Tende yin pa yin za ta gasi le, tenji ngo tuin bi ke ming se ya, nende ji me pa yin na, chi kanda ka yin na teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo tenji chi tini dai nabar chi bi ke ming se ya di ma ta pa yin na, ane nganso di jing ke ta tsua gano la, ane rang sandi di yin paru po la, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pika sila. Ani yana ti igi rumu tri di pa yomana ngansu ta kudala da la soba katini liji nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola da tri yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa tindu lonjo wata. Kwa nzonjo wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tindri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yel dan di ji koro pa kal doi bi ke tenze ke ris ji bi ke chi ti so de yin paru pa la ane datu yun bi ka se la ane hachang ke che kali chenpo ji che ba tenze ri ten yin di le ten tata ni na ta ngan so ke chi kanda ka an yin na ya ane te so la rang so so ke tomo ma yin pa ke ane min re ji pa ta pa yin pa yin zang ane min te la ten tab debo ke go ni yin paru pa la ane dati ko che te bi ke tenze ke che ri misa ke ko la ni pa yu ba res Tene nyingba ji chere se dire ta, mi la ngo gu gu niye na ngui mi tamin niyo bagna na ngui mi se ya di ji goden de kanada ji yare se ya tere. Ta ngui mi ji goden na shetan kala nga so yungta gano na tozu tozu kuru yada manda wa tene yueba rede. Wenge ta zayi chani ko cijo gu peshe tong tang manda wa zama tole shi chani manda wa meba re. Tene dire ta, ndi kasi la ta, ten te la tomar da jarwa kanji.

0: 파타 데미 디서 땀이 있어요. 근데 데데 니 미나야 데데다 자와다 제와 찌리지 고니 따피게 민데 땀이 있으니 에 따티선 시지 키바 몸보가 땀이 될 텐데 진짜 기자교 데이들다 니까지 데데 니 미나야 데다 자와다 제와 데니 자와 제와 메나야 다 간다 자 고텔 데니지 파타야 바 이마인 자 데라 땀이 있어 그러와 디까지다 니까지 고 데데 니 미나야 Niming said, Dilco, Dente, Ningro, Petana Sahi, Tao Mikasela, Patao de Sahi, Mint, I heard it, any Tazak, your Sahi Tibatia, Kurum, Sachadiroa, the Niri. Now, in the Ditamika, Indica, you tend any means, said the Jinsichiri, said Dilla, Tented, Mite, Tomak, Dai, Yomena, Tomak, and Juju, Miami Jinsichiri. Kung means again, Petagana, Sa, said Mite, Petagana, and so. Meton da tenjil ta ya paina ani chirejna den den ni mai barwa den den ni mai ba se dil meto de tengo ma sangi mare sangi mare te vija kora ta sahi pa ta ya ba sarwa din dil ni ka ji den den ni mai se dil se gi bi jinse to te mi te thoma ga da ya ya na thoma ga ju ye to mai be ji se ta pe cha ga na rada ga jabu singe da bi ji la singe ki bi mi te rada ga jabu ka tni socha singese yati jinko ngimi chadiyo singe hi patel ngaso peke ko antana singese ang mite rada ge jabu singe la thoma ta bu mi singe hi bigi mite la tene rada ge jabu ke singe hi patya thoma mai ba ko koni ge yor je de je rada jabu singe ge ngimi te ngaso ma hi ten ko ge ngwa m o zutok chembo ma hi hi chembo a tene ma pa chembo ma topzal chembo ten de jila ani singese ya mite patta ba ina ani chire jana kap ti Disolo, singe he being meat, metal and swim by the mean jet with a migan and mimi man, Tommy Rays. That Jensen Corry, Sevaina, could tangy my bachelor. Tangy my is a little, donna, mute, singe he being meat to Tomag die my bar. Wanna singe he by meat to Tommy die at Corry and Radat Jabu, singe Saterra, Matu Memory. A Tommy die at Radat Jabu singe. Jensen de Latini, a mute singing my bar. Mete singe ni mai pa rede me ja kola singe ki ko mi pa taba sa taba te ni ka sa ta ko jinji ki jor ba yo par ko ra jinji chi pa singe si de ra ga jabo singe si de top dan ni pa re da ta ta or da so ma ga jabo ta pa chi pa ti ni mete ya top dan ni pa ha jang ki chim bo yo pa singe de ra yen bi jinji de la ti ni ani kola singe ki mi de yar ni no kola singe ki ko taba sa ti ni ko di ka sa ta singe ki pa te mete ji ta mi de cha ba yeya pena pema hibata bi na zo pomogo no pema hibata perigo pomogo no pema se mi taba de mamoro wa ti de pema hiba ge mi te dengo ma ro toma ge da ge de gare se de meto ji ro wa meto pema se ya te meto pema se ya te pema hibi mi te ge tomi da ji wen ja shi ji le pema hibi ge mi te pemete ri ji la ta ya ba ina ani chi ri se de pemete nan so ma ina pema hiba te ko tami cha di ji je se ge gare se ba ina Pomo de Pema Maris, Pema Mangi begins a cherry, said Pomo de Tene, a Pema he being meeting a tomic dying my bachat. Comedo Marwa, Comero. Tene Bayenza, Mata, Teta Belchere, said Nico, Tami is a gur, Tindel, Tami said Dil, Cotton, no good children, a meete, a cheater, a toma, at any Javatanichi, Comaimba, a comimichi, any she jill calls a jatep. What an itchy. Tidilta, ndo yapu chi kosomba yena, ani ngimi ta, tami se an deni jitini, chiba de yapu chi, ni ngarzu shi tagre. Oya tere, ta tachir se dila ngarzu, tani ngimi ta, tami shi pika, mi la ngogu guni ya shi, ni yo pa ta, di korni, ndo di chi, hi pa tenri yin.
1: Tata chi jia simpa di na, Bejong Nongqing Ningqing Li Kong, Kamki Sumta Lhoti Li Cien Shi, Xiaola Mentiu Ngancui Li Cien Sien Jia Gatsi Xe.
0: Tene Ming La Yang Yaa Xeato Nima Ji Chere Se Dil Ko Ming De La, Ming Do Cil, Yana Ming Da Cil Ji Guo Ni Yena, Yang Rig Ni Yo Pa Reis. Gang Ni Reis Na, Ni De Jel Ji Ming Se Ya Ji Dang, Ji Drip Ji Ming Se Ni. Ngara Ngara Kito La Ji Drip Se Yor, Ngara Ji Drip Gara Da Traki Ji Drip Ji Drip Se Ni. Tato ni yore, ta kanta jan yonrala nga rozo jitribu se yate, minta takari. Tine mi la tatsu ji chani yena, dejer ji mi yata jitribu ji mi niyo bari. Ta tiga nolo tambo, dejer ji mi yate shi.

Yang zhuo nan ba, da zang ko ren ni ya li wo jiu xi bi le jin ni ba din na, yi ba xiang ba ye lin bi, ga ren xi ba din yin, nian de jian ni du. Gang zhe song yu ma qi, ri ju song yu ba wo, pa lo qiang ji ga wa, ma ji ding bi nu da, zhe ri nan a jin bi, xin ka zhe xi da mo. Lang go si ki gang ba, a ma wo jiu qi song. 真金帕鲁马洛真为着着江比刚热破用模用帕米嘎真马鸡三档三八真萨我也破的明星不穷家人母不日间论破着里先能卡里给萨刚金破着有着吞比安龙当萨我也破的明星 xiang zi mu zong ji ki bu qiong nga rang cui yo pa mi gu cai di na wo jia qiang ji jin ri

Chobo namba, linci jen jow do rinchi ni chobo cho la, yi ma ciri droga don yi chan do go zho di per ni, chen namba nga zi kange long jing jia rong ya jishin kan linci la gabo nawar ya xiu zo jido, nian da to san chobo yu mendu xie jing yin.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jip sing go mo chuma ge ge ge mo ta tong nyong si ji ju lang ka ma si de ji na ngo yin da la yang si si chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang ge ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du ri
0: ji ji ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zu ding wo ni la sang zu ri
1: bo ri ji ji ji bin zhen zhe ho yo guo ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei qi 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: singa namba zuwa gung khan zong. Dada che chi singa ba na, kong ke long ting cha dietong lam ten xiba le ching ri. Dering ka dietong lam ten xiba le ching nong da, dietong kuwa rja jin xie dian chi kao kaxi xie ta di che ye. Nga na le ching zuo chun xie ke dian zi xiu jun ye.
1: Cai su la jie zhe xie jun ne, mei qie nian bu luan ba xie bi gian lin yi la. Dia tang ne cai su ge jin tang wen ju xie bi ga zai yi. Cang mi cai su la jie zhe dang dia tang la duo nan xie ru.
0: Xiang la, dia tong guo jia jin xie xie ba nong dia xie jin. Tu gong la yong ne jiong mang guo wei mei yin na. Yanche mani yuwan yu gudyan mi di. Jarna, jansu ngu li mi sintong ni yitong parda lado ma zang na yuwa ma ngu na zong. Togong la yuwan ni jiong ma ngu yi mi da la. O nyingu gawa tong, yu ba. Ta na, o cunwa on, coba la su bi nong zang yang yin la. Togong da yuwa ma to, yuwa ngu ni lu suwa on mongbo yi. Dengu tu, yuwa ngu ba yi, neko zang da o nyingu gawa ni dian sir ni jidirin ro to mi. Wen jong, yuwa ngu cang ya ji, 你到永嘉人讲是吧，马子？ 托工了，车道不，都要安全检查完。 今儿呢，从我来，没事同你一同办的呢。 拉到从西天的出勤明白懂？ 人家我说都借用的骆驼呢， 因为忙个那容易， 跌倒了钱呢，大家没有路看的， 托工个因为年月可有多年的车牌的。
2: 北塘西路所的永路大， 松顿这位你的居特堂。
3: Jongchwe kanta di song hizi ni, di tang lang duen nong ni ling maru yue.
2: Sengke namba, tata che che seng yi ba ne, kam ki long ting che di tang lang duen hi bi le ching tiri.
3: Che nambi di tang lang duen si bi kam ki long ching seng jiro gas hiyo.
2: Nga tsui che che lu sen nian che di tang la seng kur xie jing yue.
3: Che ji nga tsui ling ching la do nan si jio ma ji ba nong ru.
0: Nga dè nè, nè xì rong yin jè tò gong gè nè lòng jìn xè yin bè. Tò gong la lè ma tò, nga rè lòng nè gong sàr jè bà tòng, lù sàl trò bò zì mà ràng. Tò gong la yon wè, tò mè nyan sàng nè yè yè bà la, ngè jè jè cì jè chàng tòng, zà wè cì cì tè jè yong tò tòng gù. Nà yè nàm jì yon nyan yu gù bà tè, tò gong gè lò wà chì rong nè, tò gong dè yon ma tò, lù jòng trò bò zì bè nà yè nàng lan jàng hò yàn la. Zì bà nò, rong rè chè wà tòng, rong cì jì bè nù bà mì bè. Kozu pama on, yon na da jong bie chen zhen zi gu. Ngi jie zhao po tong, zhuang ar qie na, nye xie to gong ge nin yang yin yin la. Re lan zhu yue, zang gil che xiu du, ye le tong.